Hi, man. Bathini bona? Ngeke bona. Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hoy. Osambe wena.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo mfanaka, ha o kgole shapo da. Sinogonogo ha seyo mono mo tsisa.

Weba nika telu sirwa kwa lesa nga tawa tupinda na bantu. Ya ya ya ya ya. Namba lesa talala pa miyavo. Ah, tasala yo, te pusha na mwini.

0: Njerela ko mwana wandi. Kafu bafyaka wala bafye bwino. Sepo. Ushenishi ule tolo kireli inga. Shhh. Mfwa.
1: Ngachakutila umwana wenu ale kola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio liinefie. Limbi kutivuwa buluele wakalaso ako akepa yangatamwile wangu kuchipatala.
0: Tasha. Nishachira fayo kupose nishito kukonkoncha no kupembe na timuise muisule bugeti. Efi nashitoro kere dinga na kalimba kati uyumfu ile.
2: Numba, ushimule munati umwana wandiri mbikuti haku ataka laso.
0: Hey, numba fishi mwana achitapo.
2: Apape enefi, tia ni kuchipatala. Natasha sana pakunga fuoku ishiba ifi obubu uwele wazipa. Alanga na afi kumafia kumwana, ule toro keringa dionse.
0: Tie ni mwe. Ngachakutila umwana wenu alekola elio alepe mash.

Oh yeah, dona ngithi uthando lwangempela kunzima ukulibona. Ithi sengele nginayo bayibiza ngomona. Ubukhazi khazi babe ngiyanizwa nibuncoma, kepha ngisazi nami babanye bafisa kukubona. Baningi abami nami bengifisile kuwa, baningi abaphika nami befuna ukuvunya. Bangicala ngisiza abanye bathi ngithanda ubukwa, sogcina siphilele abantu uma sitshala bafuna ukuvuna. Mangisakwazi ukujabulisa inhliziyo, mangisakwazi ukuthi ngikwazi ukwenza izinto ezenza umphakathi uphile, mangisakwazi nje ukuhlonipha impilo.